Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chopper, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabaliktanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio sa Kangaroo Point, Queensland hanggang sa inyong kinaroroonan. At bago tayo bumiyahe sa jeepney ay nais kong matiin ang ating mga regular na pasahero. Si Boyet Frihinal ng Cavite, kinukumusta ka ng ating kaibigan na si Ronald Reyes. Mag-usap na lang kayo sa Messenger. At si Hector at Eileen Pineda ng Marilao, Bulacan. Ayan. At si Willie at Stella Bala. At kasama na rin, siyempre, si Boss Mark Malapita ng Calapan, Mindoro. Kumusta kayo dyan? Sana yung yung mangga namumulaklak na. Para pagbalik dyan ay makatikim ng mangga ng Mindoro. At kay Marisa Ledesma, siya yung ating Facebook content creator tutor. Yan, magaling yan. Puntahan nyo sa Facebook yung kanyang mga post. At taga-ano siya, Salakot, San Miguel, Bulacan. At kay Ronald and Helen Jimeno and family ng Kabanatuan, kumusta sa inyo? Sana ay matuloy ang ating mga planong pagbiyahe pag loobin ng Diyos na makabalik sa Pilipinas. Ay ipagpatuloy natin yung mga pagpunta sa iba't ibang lugar para ma-feature natin sa ating programa at sa ating Facebook page. At kay Nikki, Reggie at Sai, sana pagbalik natin sa after the holidays ay pare-pareho na tayong slim. Last Monday nga pala nag-try kaming mag-Facebook live. Meron namang mga nanonood sa ating live program. Ayan, yung sister ko, si Jinky Venceslao, yung kumpare ko, si Lito Kasaul. Nakapanood sila. At meron pang mga iba, hindi ko na lang matandaan kasi wala ako dun sa monitor nung hindi ako naka-monitor dun sa mga nag-view. Sila lang yung nabanggit ni Reggie na nanonood. Sa mga susunod namin, pag nasa studio, try ulit natin mag-Facebook live para makita nyo kami kung paano, kung gaano kami kagulo sa likod ng mikropono. Magpo-post na lang ako ng mga Facebook ng ilang clips bago mag-Monday para mapanood ng ating mga followers. At sa may mga kaarawan ngayong araw, happy birthday sa inyong lahat. Magbabalik ang jeepney. Magpapatugtog lang tayo ng ilang mga awitin. At dyan lamang kayo.

Kayo ay patuloy na nakikinig sa Jeepney at ako ang inyong driver, Kuya Rob. Dadako na tayo ngayon sa ating segment na minsan sa ating kasaysayan. Babalik tanawan natin ang mga kaganapan sa petsa na April 6, 1828. Ito ang pagkatatag ng unang pampublikong bangko sa Pilipinas noong taon na 1828 pa pala tayo. Merong bangko sa Pilipinas. Noong petsang ito, naglabas ng kautusan si Haring Ferdinand VII ng Espanya upang itatag nga ang isang bangko sa Pilipinas. Dahil noong panahon na yon, tayo ay nasa ilalim pa ng pamamahala o pagkakasakop ng Espanya. Ang layunin nito ay tugunan ang lumalaking pangangailangan ng kalakalan at komersyo sa Pilipinas. Ayan, kailangan kasi yung bangko for trading, di ba? Although yung unang panahon ng trading, yung barter, di ba? Barter trade, palitan lang. Pero dumating na yung panahon na meron na kayong pera na kailangan gamitin para bumili ng mga produkto o para sa komersyo. At ito nga, nagtatag ng El Banco Español Filipino de Isabel II. Ang bangko ay pinangalan kay Reina Isabel II. Ito ay anak ni Haring Ferdinand VII. Ngayon, ang bangkong ito ay kilala na bilang Bank of the Philippine Islands. Kaya pala ang BPI, ito pala ang pinakamatagal na bangko sa Pilipinas at ang kauna-unahang bangko sa Pilipinas. Pati sa buong Timog Silangang Asya, sa Southeast Asia, ito ang kauna-unahang bangko. Alam niyo sa kasaysayan natin, marami tayong firsts na sa Pilipinas ginawa. Yung isa doon, yung University of Santo Tomas. First university rin yan eh. Kaya marami pang iba. At balik tayo dito. Ang Royal Decree ay nagbigay sa bangko ng kapangyarihang maglimbag ng salaping Pilipino. Ito pala yung unang paglilimbag ng salaping Pilipino na ang tawag ay pesos fuertes, na ang ibig sabihin ay malakas na piso. At ang petsa ay Mayo 1, 1852, unang nalimbag ang pesos fuertes. Ang perang ito ay maaaring ipilit sa ginto o pilak na Mexican coins. Ang Mexican coins ay isa rin sa mga medium of trading noong araw. Mga ginto o pilak na coins na ginagamit sa pagte-trade. At bago ito, iba't ibang uri ng pera ang umiikot, lalo na ang Mexican peso. Ito, very interesting. Alam niyo naman ang pagtotransaksyon sa bangko, di ba? It's either magdideposito ka o mayroong utang. Ito ang recorded na unang nagdeposito. At ang deposito ay ginawa noong May 1, 1852. Yung nalimbag yung pera. At ang unang nagdeposito ay si Fulencio Barrera. At siyempre, meron ding umuutang. Ang unang umuutang ng promissory note na 10,000 pesos fuertes. Ang laki na nun, ha? Parang malaki na, no? Panahon na yung 10,000. Ay si Tadian. Yun lang ang nakarecord. Isa daw itong inchik. Maagang nagnegosyo si Tadian. Kumuha agad ng puhunan. Laki, ha? 10,000 pesos fuertes. Yan, siguro
i-trace natin kung ano na lahi ang ano na yung mga businesses ni Tadlia na up to now ay nag-ooperate sa Pilipinas, o yung mga descendants niya kung sino-sino, no? Tingnan natin kung mahuhukay natin niya sa mga susunod na programa natin. Interesting din kasi yan, baka alam niyo yung unang inchik na umutang ng pera, kung sabihin lang, baka napalago nila ng napalago o napatagal nila ng napatagal yung kanyang negosyo. I'm assuming na umutang siya dahil sa pagtatayo ng negosyo. We will see. Tuloy tayo. Bago maitatag ang bangko, ang mga tungkulin nito ay ginagampanan ng obras piyas, mga pondong nagmula sa habili ng donors para sa kawanggawa, relihiyon at edukasyon, pinapamahalaan ng mga confraternities, at nag-invest sa secular na gawain tulad ng pag-underwrite ng kargamento sa galleon trade. Yan ang naging function ng bangko. Unang function ng bangko noon. Siyempre, bangko is for business at for depositing your money and for lending money. Yung sa nangangailangan ng puhunan at ang kauna-unahan ng bangko sa atin ay ang El Banco Español Filipino de Isabel II, na anak naman ni Haring Ferdinand II ng Espanya, at ngayon ay kilala sa tawag na Bank of the Philippine Islands. Magbabalik ang jeepney, dyan lamang kayo at makinig tayo ng ilang awitin.

umusog usog ng konti, hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kakusapin ako na may hindi maselan at payag, matabihan, umusog lang ng konti.

Kasama niyo pa rin si Kuya Rob at kayo ay patuloy na nakikinig dito sa Jimny. At ang quotable quote natin sa gabing ito ay English. Mula ito kay Jennifer Aniston, isang sikat na American actress. Ang sabi niya, "Friends are the family we choose." Sa Tagalog, ang mga kaibigan daw ay ang ating pamilya na tayo ang pumipili. Hindi lahat ng pamilya ay nakabatay sa dugo. Oo, totoo yan. Meron tayong mga nakikilala na nagiging pamilya natin pero hindi natin kamag-anak. May mga taong dumarating sa buhay natin na nagiging kasing halaga ng tunay na pamilya. Yan, tama rin yan. Ang mga kaibigan ay pinipili natin. Hindi ipinanganak na kasama sa atin sa ating pamilya, may option na pumili ng kaibigan. Oo nga naman, tayo ang pumipili ng kaibigan. Hindi ka makanong ano ng kunwari kapatid. Yun talaga, wala kang option talaga, ang kapatid mo siya. Pero yung kaibigan, ikaw ang pipili niya sa kanya. At yun ang pagkakaiba. Although pwedeng maging parte ng pamilya mo yung kaibigan, pero ikaw ang pumili. Hindi ka makanong mga members ng family mo. Hindi mo sila pinili. It's talagang kasama sila sa iyong pamilya. Ang mga kaibigan ay mga taong tinatanggap tayo ng buong buo dahil sa mga iba't ibang dahilan. Meron tayong mga common interests, likes and dislikes, tulad na sports, hobbies, at ang karamihan ng mga kaibigan natin ay nakikilala natin sa school, o mga schoolmates natin, di ba, lalo na on the early stages of our studies, elementary, yan eh, lalo na sa mga probinsya, tulad namin noon. Talagang mula, let's say, kinder, elementary, high school, magkakasama kayo, magkakakilala, yun nga. Kaya nagiging magkakaibigan. And then, usually, nagkakahiwa-hiwalay lang pag nag-college na, luluwas na ng Maynila, doon na mag-aaral. Pero kami noon, kahit sa Maynila na nag-aaral, pag weekends kasi, usually umuwi kami ulit sa amin, sa Bulacan. Or pag mga sem break, pag nagbakasyon, yun. Kikita-kita pa rin kami. And kwentuhan, siyempre. Iba-ibang bagong experience. Pag mga bago kayo sa Maynila, marami kayong nadidiscover. At yun, lalong yung bond ng mga magkakaibigan ay lalong nagiging mas matibay. At yun ang mga pundasyon ng mga long-lasting friendships, relationships. Dahil dun sa maagang pagkakasama-sama sa mga bagay, sa mga activities na ginagawa. Yan, at maraming friendship na nagla-last a lifetime, sasabi natin. At ang kaibigan, ang unang nalalapitan pag may problema ka, di ba? May mga personal na problema o bagay na madaling isangguni sa isang kaibigan kaysa iyong kapatid o magulang, tulad ng mga teenagers, di ba, yung mga love life. Yan ang mga very tinatago kasi yan eh, pag yung medyo bata pa, di ba, tinatago mo sa magulang mo kasi mapapagalit lang ka. Tapos yung mga school life, yung mga tungkol sa pag-aaral nyo, mga na-encounter niyo sa school, di ba, kayo-kayo nag-ano yan, magkakaibigan na nag-sharing yan eh.
hindi naman lagi sa ano, sa magulang o kapatid, lalo hindi pa kumisa yung mga kapatid natin o may mga kapatid tayo masyadong bata sa atin o masyadong matanda, hindi sila makaka-relate. Whereas pag kaibigan mo sa school o kaklase mo, you're at the same age, you're sharing the same ano experiences in life, kaya nagkakaroon talaga kayo ng closeness tsaka yung bonding. Sa kanya mo rin sinasabi yung inyong fears, di ba? Yung natatakot ka, yung mga problema mo. At siyempre, yung ano, lalo na pagbata pa kayo, yung mga pangarap. Yan. Mga pangarap, mga bata pa gusto na magpangarap. Mag-asawa. Hindi. Mga pangarap. Yung sinabi nila, yung mga, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Yan. Yung mga pangarap pag ano, high school, di ba? Elementary, high school. Gusto kong maging ano, politiko para madaling maging milyonaryo. Ganun ba? Ayan, biro lang yan, biro lang. Pero yung iba totoo. Nagbigay na emotional support. Yung mga payo, yung pagpapalakas na loob, kung paano masosolve ang mga problema. Yan ang mga ano, nilalapitan natin usually ang mga kaibigan. At ang ano, ang pagsasama nyo ay hindi sa pilitan. Sa common ano, common interest. Hindi mo kailangan pilitin. Siyempre, sa lahat ng relasyon, di ba? Merong panahon ng saya at merong panahon ng hirap. Sila ang ano, ang kaibigan, ang kasama sa tagumpay at sa mga pag-celebrate. Pag-celebrate ng mga special occasion sa buhay mo. Birthday, mga ganyan, di ba? Una natin iniimbita yung mga kaibigan, yung mga close sa atin. Kasi sila yung ano, masarap kasama, di ba? Siyempre, gusto mo maging masaya, di yung masarap kasama ang gusto mong i-share yung special day mo tulad ng birthday. O iba pang ano, graduation, marami. Kumisan nga, wala namang okasyon, gumagawa lang kayo ng ano, dahilan para magkasama-sama. O yun, kadalasan yung manunood ng movies, lalabas, kakain. Noon, bihira yun. Ano lang yun eh, kumbaga, panahon namin. Hindi ganun ka kadalas yung manunood kayo ng sine o ng movies o yung lalabas kayo, kakain. Pero ngayon, it's very different. Ano na lang siya, commonplace. Yung kakain sa labas, parang, halika, kain tayo. Ganun eh. O, magkapit tayo. Nagulat nga ako sa probinsya namin, daming ano, coffee shop. At ang daming nagko-coffee. Eh, ang mahal-mahal ng coffee. Sabi ko, ibang klase na ngayon. Noong araw, hindi kami bumibili ng kape. Nagpapakulo lang kami ng kape sa bahay. Tapos na,

mga kaibigan, pag ubos na yung pulutan, nawawala na. Hindi daw tunay na kaibigan yun. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa tiwala, pag-aaruga, at pagiging tahanan sa isa't isa. Ibig sabihin yung pagiging togetherness. Yun yung pamilya sa puso. Yung kaibigan yun. Parang kapamilya mo sa puso. Hindi lang sa apelido, hindi lang sa dugo. Kaya ang kaibigan ay nagiging pamilyang pinili. Yun nga. Nagiging bahagi siya ng pamilya, pero ikaw ang pumili. Diba? Kumisan, mas matagal mo pang kasama yung kaibigan kaysa sa mga magulang mo, kapatid mo. Nagkaroon ako ng sa buhay ko na ganyan. Mas matagal mong kasama kaibigan kaysa sa pamilya. Ito, ang quote na ito ay paalala na pwede na ang tunay na pamilya ay maaaring matagpuan sa mga taong pinili nating mahalin tulad ng kaibigan. Ang pagkakaibigan ay isang regalo na nagbibigay ng saya, lakas, at direksyon sa buhay. May kasabihan na, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Kailangan ding piliing mabuti ang magiging malapit sa atin. Suriin kung saang direksyon tayo dadalhin, sa mabuti ba o sa masama. Kaya piliin natin ay ang mabuting kaibigan. Ako si Kuya Rob at magbabalikan Jeepney.

Eh, patuloy na nakikinig sa jeepney na sumasahing papawid sa pamamagitan ng 4EB Studios sa Kangaroo Point, Queensland. At ngayon, dadako tayo sa isa pa rin kaganapan sa petsang ito, April 6, pero ang taon ay 1917. Ito ang araw na ang US ay nagdeklara ng war against Germany and its Central Powers Alliance noong World War I. At over the course of the war, the US sent over 2 million troops. Pag-usapan natin ito, noong last week, meron tayong napag-usapan na ano ba yung mga safest countries ngayon. Titingnan natin yung mga safest countries dahil nga dun sa war sa ano ng Iran at ng US at ng Israel at ng mga Saudi Arabian countries, ano ba yung ano safe. Pero in relation to that, tingnan naman natin yung ano yung World War I, kung paano ito nag-umpisa, sino ang mga actors dito, mga involved na countries, main actors. At tingnan din natin, silipin natin yung ano, similarities nila at yung differences. Umpisahan natin sa similarities. Ang US entry to World War I versus US-Iran Strait of Hormuz conflict. Yan. Yung pagkakapareho, tingnan natin. Una, parehong nagsimula dahil sa banta sa kalakalan at shipping. Noong World War I, pinasok ng US ang digmaan dahil sa German unrestricted submarine warfare na nagpalubog sa mga barkong may kargang Amerikano. Sa Strait of Hormuz naman's present time, ang tensyon ay sumiklab dahil sa pag-atake ng Iran sa mga merchant ships at nagbabawal sa pagdaan sa mga barko sa Kipot o yung Strait na nagdulot ng halos zero maritime traffic at malaking epekto sa global oil supply. Isa pang pagkakapareho ay ang epekto nito sa pangdaigdigang ekonomiya. Yung World War I, ang pagka-atake sa shipping ay naka-apekto sa global trade. Ito nga sa Hormuz naman, sa Strait of Hormuz, ang pagsara ng Iran sa Kipot ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at pinakamalaking energy disruption mula noong 1970s. Ganun pala ang epekto nito ngayon. Ano? Siguro, hindi pa natin alam ko ano yung ano, hindi natin naranasan yung nangyari noong 1970 sa oil disruption. Pero mas ano pala to, malaking disruption ang nangyari ngayon. Ang pangatlong pagkakapareho ay ang parehong elementong proteksyon ng interes ng US. Noong World War I, proteksyon ng mamamayan at negosyo ng Amerika, kaya sila pumasok sa giyera. Pero ngayon, ang proteksyon ng global oil flow at seguridad ng US bases sa Gulf region ang pinoproteksyonan ng US. So ang main actor ng World War I, US at Germany, ngayon naman US at Iran ang mga main actors sa nangyayaring conflict na ito. Ngayon, puntahan natin yung pagkakaiba. Ang isa ay ang una, ay ang triggering event. Yung World War I, German U-boats ang nagpalubog sa mga barkong may Amerikanong pasahero at kargamento. Halimbawa ang Lusitania, isang barko na Lusitania ang pangalan. Ang diplomatic pressure at submarine warfare ang nagtulak sa US na pumasok sa digmaan. Sa Strait of Hormuz naman, present day, nagsimula matapos ang US at Israel ay
strike sa Iran at napatay ang supreme leader na si Ali Khamenei na sinundan ng retaliatory missile at drone attacks ng Iran. Iran mismo ang nagdeklara ng pagsara ng strait o kipot na nagbabala sa mga barko. Ayan, sila ang nagsara ng strait o yung daanan ng mga barkong nagluluwas ng langis sa iba't ibang parte ng mundo. Dito sa Australia at sa Southeast Asia. At sa iba pang sa Europe. Yan. Iran ang nag-initiate. Magkaiba ang layunin ng US. World War I, sumali ang US para make the world safe for democracy at tapusin ang German aggression. Ngayon naman sa Hormuz, layunin ng US ay buksan muli ang strait, protektahan ang oil supply at pigilan ng Iran na kontrolin ang choke point. Pangalawa, naglunsad ng military campaign para muling buksan ang ruta. So yun ang main ano nila mission ngayon. Yun nga para muling mabuksan yung strait at protektahan ang oil supply practically ng buong mundo. Magtuloy-tuloy na nga ang ano ang pagbiyahe ng mga barko para makapag-deliver sa langis sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa pang pagkakaiba ang geopolitical scale. Ang World War I, global, multi-continent war na may malaking alliances, allies versus central powers. Ito rin, napag-usapan natin yung ano yung last week. Ano yung pagkakaiba nung anong mga qualification bago ka bago makategorize ng World War. Ayan. Itong World War I, world war siya dahil global, multi-continent war, at may malalaking alliances. Kumbaga nagkampi-kampi na yung mga bansa, malalaking bansa, laban sa isa't isa. Sa Hormuz naman, ito ay kinakategorize lang na isang regional conflict na nakasentro sa Middle East. Pero may global economic impact dahil sa langis. US, Iran, Israel at Gulf States ang pangunahing actor. So hindi pa siya multi-continent ang involvement. Hindi pa involved ang Europe, Asia, Africa at iba pang mga kontinente. Isa pang dahilan bakit sila magkaiba, ito ay ang paraan ng pag-atake ng World War I submarine warfare o U-boats na Germany ang ginamit laban sa mga merchant at passenger ships. Ngayon naman sa Hormuz, ang ginagamit na ng magkabilang panig ay missile attacks, drones, naval harassment at direktang pagbabawal sa pagdaan ng barko. Ayan, nakikita natin sa balita yan, ano, yung drones na ginagamit. Swarm of drones at mga missile na. Hindi na mga tao ang inuunang dinadala sa gyera. Nanggagaling na sa ano. Sa langit, mabagsak na lang yung mga sumasabog na mga drones at missiles. Para kang inuulan ng ano. Ng missile na mga nakikita nyo sa balita, di ba? Ibang-iba na. Ang bottom line, similarity, parehong nag-ugat sa pag-atake, sa shipping, at banta sa kalakalan. The difference is, yung World War I, ang US ang reactive sa German submarine warfare. So, Hormuz naman, ang US ay proactive at bahagi ng initial strike na nag-trigger ng retaliation ng Iran. At yan ang ating
discussion tungkol dito sa pagkakaiba at pagkakapareho ng World War One at ng conflict sa Hormuz ngayong 2026. Magbabalik ang jeepney mamaya, pag-uusapan natin si Piano Man. Yan si Billy Joel na naka-score ng top 40 hit noong 1974. Siguro marami sa inyong may nakakilala at paborito yung mga awit ni Billy Joel, at isa ang Piano Man sa kanyang kauna-unahang hit. Magbabalik ang jeepney. Diyan lamang kayo.

Kilala niyo ba kung sino ang tinagurean sa music industry na piano man? Siya ay walang iba kundi si Billy Joel. Isang American na artist na naka-score ng first top 40 hit noong 1974 sa araw na ito rin, April 6. Which comes in at number 33. It peaks at number 25. 2 weeks later. Ang bilis ng pag-angat ng kanyang piano man. Pero sino ba si Billy Joel? Dito kasi sa Australia, yung Joel, ang pronunciation, Joel. Kaya kung minsan, hindi malam ang pangalan na yun, Joel. Ayan, Billy Joel sa atin, di ba? Ang buong pangalan ni Billy Joel ay William Martin Joel. Apelyido pala talaga niya yung Joel. At pinanganak siya noong May 9, 1949 sa Bronx, New York, USA. At siya ay isang singer, songwriter, pianist at composer. Ang genre ng kanyang musika ay pop rock, soft rock at piano ballads. Paano siyang naging sikat o bakit siyang naging sikat? Isa siya sa pinaka-ma-influensyang American singer-songwriter mula 1970s hanggang ngayon. Kilala sa storytelling style, may melodic piano lines at malalim na obserbasyon sa buhay ng ordinaryong tao. Yung pala yung sinusulat niya, mga tungkol sa buhay, yung nakikita niya sa kanyang kapaligid, yung daily life, yun ang kanyang mga sinusulat. Kaya ang tawag sa kanya is isa siyang storyteller. May higit 150 million records sold worldwide, kaya kabilang siya sa best-selling artist of all time. At pinag-uusapan natin yung kanyang record sales, ano? Ang mga pinakasikat niyang kanta. Ilan dito ay ang Piano Man, Just the Way You Are, Uptown Girl, New York State of Mind, We Didn't Start the Fire. Yan. At isa nga sa pinakasikat dyan, itong dalawang nauuna, Piano Man, Just the Way You Are. Sa mga parangal naman, si Billy Joel ay merong 6 na Grammy Awards at na-induct siya sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1999 pa. Tagal na, ano? Inducted din siya sa Songwriters Hall of Fame. Mas maaga to, 1992. Talagang na-recognize yung songwriting prowess niya. Dahil nga doon sa storytelling style niya ng pagsusulat ng kanta. Ang ganda kasi yun eh, no? Parang kinukwento niya yung tungkol sa nakikita niya o nararanasan niya. Mapapakinggan niyo yan sa makikita niyo yan, may experience niyo doon sa awitin niyang Piano Man na iparirinig sa inyo mamaya. Ang legacy niya, tinawag siyang Piano Man dahil sa kanyang signature style at iconic na storytelling. Yun na nga, sinabi ko na. Patuloy niyang patuloy siyang nagpe-perform sa Madison Square Garden Residency, isa sa pinakamatagal na at pinakasikat na concert runs sa US. At yan ang maikli nating bio kay Billy Joel. At siyempre, mas magandang ma-experience natin yung music niya, yung kanyang storytelling style ng paggawa ng awit. At umpisahan natin yan sa awiting Piano Man.